se mo ka toka ka ofela se mo lenile ku eza ka ofela mo upilo ki ena ka mi fasona ka kuli ki ena msepile ki ena tiro mishwela fali fasona fa lumu sepe sina ena halula tire kali lato leli ipitezi kutolu shwela batanga ba mga upo mulimu kaona taba ye koluka ya ka ofela lusepe mga upo mulimu kakuliena ulu latire ahulu nilu na lumu late milumu sepe kakuli yeo kipeto ya mulao luitumezi ahulu milu kakwala katapelo ndatalu na wena ezeli halimu nilifas lua kulumba wena mungapo mulimu ya nandi lato wena alu latila ahulu kulufamwa na hao walivanda kule akone kutolushwela afasifapano kule mutufi kamba ofia lumela asika ashwa ndato na moya o ufewa na bahao kuliwa kone kulumela kuwe na kuliwa sikeva atimela. Mwani zofala mle na Jesu lwa kupanukula pela. Amen.

0: senior.
1: Fo ane nan sa go bolera fo.
0: Ana
1: zwa tsho, go na go na sa go bolera fa tena. Ane ka bolera. A a. Ha ile go twara ande ka felisa monati.
0: Mm.
1: Ke we tumero. Right tumera. Lubize squat na freeways have a tumajita.

0: Ok, na kokera ushora monamena. Mwaibona? Ai konari. Mulaize.
1: Ah, batelezi, sina analyze anga sina kali mitabuli. Sasa feli, satore, la utelo vana la utaru mga upiru akalata, na sepa ni tumezi usine waka.
0: Changwe. Mivatelezi programu ya kangisa nilipina ifitafa ya fuwa. Malfitza witu, mwilo tunakupokea ivelu bile nibona, hamocho anu kumina batelezi. Mi muzoepi uteleza kwa lina neoze tatama.

any fitafany wana kuli ni face baka kovana na ni vapa pela tu pina tu vai ke tezi ni ke tatu ni ani tu pina tu tasa na jualo. Yeah,